0: nhìn nàng, nhìn nàng,
1: nhìn nàng say nay quay cùng ngày cô đã gặp ba nhìn nàng
0: ba cha có arima ba ba sang lại ya ka mangat adra muang ngabang mulo kapangawa kita nge arami sapet mentri uma ka baro ada tae buluat anyu buat jari nge ya jaro ci capai nyua aga kape rita tanwa ka arusa jelo bajae Bilibu Tano agarate maru Naka garpe masai Tok mia igat Kena aku nukuang Nulung kita deke atuai Au agarato ayla Ati udah hade baik Kita